Fom diyo kareman, ke l'eksploatasyon se pa yon mal jan yo di. Son ti goup ka.